Ngala mo madina si kavezile mo dedele barbat. Yajele la ko ala magala. Mbongo bongo kwale ng mga we. Kimi ko kote luya balabat. Chungji chungku shai guar guar. Street vibe. Street vibe. Kota kota. Vigila jita.

Eish. Ngalalela lalela. Sondela uzwe lalela. Ngiyakuzwa. Ngiyathanda ukubona enhlizweni ngivulela isigadi. Lokho ngazalo zakhe ngambona kulo mhlaba. Ofana nawe. Isibane zami. Kanye zaphakathi ngeze kushintsha nombala. Ngiyakuthanda macala. Ngiyakuthanda mawala. Ngiyazi. Vela macala. Umhlaba ngiyathanda kubanda kushisa ngiyafuna. Ngiyakuthanda macala. Eish. Ngiyakuthanda mawala. Eish. Ngiyazi. Vela macala. Umhlaba ngiyathanda kubanda kushisa ngiyafuna.